Tamini ni amos ni kontribui ba ite ni isin lolon hetang mo hetang sauri ni be makadiak liliu wan hira ite hetang konsumu. No bele mo sama te bakteria balu ne be importante atu balu balu ne be makai ite ni isin lolon no mai be importante an hano in kata ke spesial la troka tratamento mediku sira kai moro sira ne be maka profesional saude sira fo beneficio normalmente ashido nox consumo moderno bele ya dieta equilibro kole sira hoti de maka mus beneficio kona ba kamini ni ang itarona ona no tir fila fali mai te barona ta musica di andro ni ang ho ni titulo sogno por sogno.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hearts.
1: Ito sento insa itinising pronto na ato hakat. Ohing magtempo diak liw ato husik pasado iya kotok na si Mufales Paransa niya tambabot hoto iya itinilima.